yaka Daman yundiji Naka enga jangala Marandum raj Amranga ngayaka